mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oloni oni toje ojo Wednesday ojo anu gbogbo leni bole wa te tin gbo mi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan agbara adi amura ale fun ipade 77 bo ti je pe ma wa on service loni ninu ipade agbara gege be se mo ojo meta la ki fi si awewa enikan bi bo ojo Sunday oni ranti ojo isinmi lati ya simi mo se ra won ojo meteta yi ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo Wednesday oni wa bo si ojo karun to tumo si ore ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ore ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan a si pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se foworo seyin ni bo le wa te tin gbo mi eyan ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wipe ikan ninu awon ojo ninu ojo o la ro yi e dide nle mommy e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo loyin ojo ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 tote ibosi ah mommy ati daddy e je sare mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo mo ko yen tele wa leyin to ba mo wa kunle mommy e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni ru ojo anu bayi to ni ore ofe nu today is 5 ojo kan osu elekejo te aye re ojo odun 2026 eni kan ladua meta adua ope la lakoko olohun ki ko mo dupe temi daddy se le do bale lati dupe ti mommy eyin na kunle awa to se lore la ndupe awa to se lore ri he eje wo won ma mo bo yo gbe raga la ro yi oya pastor mrs temitayo e gbo soke ka mo gbo re